0: mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Osetigo, ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsụgodi ya bụrụ na ọ na-azaghị ezi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihe ụdị mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Zizi, because they would have gotten to another level. Ngozi Naji, one last word on this before we cap it off on the program.
1: Nna ikogo nu akoko ka nwoke si kola akpapu agbalu nwanyi ebe o neje nwanyi po kota nwoke ozo ko bata nuno ehe nwoke eje si abata ma nke eko bata ma nke nwanyi enwezi onye kwelu ara nwanyi aka o wee buli ya na nyabu ife kale amaro etu esi etinye onu mana ife na enwero ka eme etu esikwa wee mie ya di nagi ya bu ni ihe mwa na ekwu bu na omume a omume ndị dịkwalụ ndị dịka isi wee kwu nke anyị dịkwala anyị mana o nwezi omume a na-emezi na be anyị taa na-abụrọ omume anyị nwoke eji kwụ ụgwọ ọbatabe nwaanyị bịa bili ma nwaanyị ji kpụta gị ịbatabe nwaanyị bịa bili nwoke nwụ na-abata ọrụ ikolo akpa sọkwupụọ ị nọla ebe ị nọ ka ndị ogbe bịa tinyebe ọnụ n'okwu ndị ịntanetị famili

0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye go nga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azaghị ozi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Uchiama, Ibu Ndiama na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị semachụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onicha. Taata bụ Tọzdee ahịa mkpọ. Ọgọdike bụ aha m gara akụwa n'uju ya. Tupu anyị amalite gara isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ụlọọrụ agha soja Nigerian Army Chief of Army Staff bụ Walidi Shaibu akpọkugo ndị ndu obodo gasị, ndị nne na nna, ndị nlekọta na ndị okenye niile nọ n'okirikiri South East Alliance ka ha gbaa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ume ka ha debanye aha maka isonye na ya bụ ụlọọrụ agha soja Nigeria. Gọọmenti Abia steeti ekwupụtago atụmatụ iwu ụlọ ọhụrụ na ụmụ ahịa iji mee ka ndị mmadụ nwee ike nweta ụlọ ebe obibi dị ọnụ ala. Gọọmenti Delta steeti enyego ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala anyị Nigeria Correctional Service ngalaba steeti ahụ ụgbọala 5 iji mee ka nchekwa na ikpe ziri ezi sikwuo ike na steeti ahụ. Na Onitsha, Anambra State, ka isi wetere gị akụkọ na ndị isi ọdụ ahịa Bridgehead Market dị na Onitsha, nke a maara dịka ọgbọ ọgwụ, enyefego ụlọ ọrụ eti na-echekwa usoro iwu metara ọgwụ na ihe oriri National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC ọgwụ adịgboroja, ndị nke ụfọdụ n'ime ha kubigoro ume nakwa ndị nke mebigoro emebi. Ọnụ ahịa karịrị ₦400,035 ka ebibie ya. Gerezie Alkowa n'uju ya. Onyeisi ụlọọrụ agha soja Nigerian Army Chief of Army Staff bụ Wadi Chaibu akpọkugo ndị ndu obodo gasị, ndị nne na nna, ndị nlekọta na ndị okenye niile nọ n'okirikiri South East Alliance ka ha gbaa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ume ka ha debanye aha maka isonye na ya bụ ụlọọrụ agha soja Nigeria. O kwuru na mpaghara South East anọtega aka n'erughị ọnụọgụgụ ndị a na-ewe n'ọrụ maka isonye na ya bụ ụlọọrụ agha soja. Shaibu mere ka nke a pụta ihe oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ngafe ndị ọrụ soja edebanyere aha ha ọhụrụ dị 2,989 na ngalaba akpọrọ Nigerian Army Recruit Training Depot dị na Amasiri Eda nke Kansụl Ọchịchị Ime Obodo Afikpo nakwa nke Kansụl Ọchịchị Ime Obodo Eda nke Ebonyi Steeti. Onyeisi ndị agha ahụ kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị si South East abanye n'ụlọ ọrụ agha soja obodo a pere nnukwu mpe kemgbe ogologo oge ma rịọ obodo niile dị na mpaghara South East ka ha jiri ohere nke ebe ọzụzụ ọhụrụ ahụ emepere mee ihe. E guzobere ebe ọzụzụ ọhụrụ ndị agha soja ahụ dị na Amasiri Eda n'ọnwa November afọ 2025 gara aga maka mpaghara South East. Gọọmenti Abia steeti ewepụtago atụmatụ iwu ụlọ ọhụrụ na ụmụ ahịa iji mee ka ndị mmadụ niile nwee ike nweta ụlọ ebe obibi dị ọnụ ala. A ga-akpọ ụlọ ọhụrụ ahụ Pocket Layout Industrial Estate ma ọ ga-anọ n'ogige ochie nke ụlọ ọrụ Civil Service Commission ya nakwa n'ogige ochie nke ụlọ ọrụ Abia Hotels dị na ụmụ ahịa. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Prince Okoye Kanu gwara ndị nta akụkọ nke a na ngwụcha ọgbakọ ndị isi ọchịchị gọọmenti steeti ahụ nke gọvanọ Alex Oti nọrọ n'isi ya. Prince Kanu kwukwara ọzọ maka mmalite ụlọ ọrụ Enyimba Automated Shoe Company na Enyimba Garment Factory dị na Aba na ha amalitego ịrụ ọrụ ọzọ dịka ọtụtụ afọ gachara. N'okwu nke ya, onyeisi ụlọ ọrụ abụọ ahụ Nwada Nena Kalu Ogbe kwuru na ha etinyego akara ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche n'ọrụ ịkwalite ụlọ ọrụ abụọ ahụ iji mee ka ha na-arụpụta ihe a tụrụ anya. O kwuru na ha nwere olileanya na ngwa ahịa emepụtara na Aba ga-ama aka nye nke ndị emepụtara na mba ụwa ndị ọzọ gasị. Gọvanọ Babagana Zulum na-achị Borno steeti amalitego oge ọrụ ugbo nke afọ abụ 2026 dịka ọ gara n'ihu wepụta
amuma fertilizer bere nnukwu ego percent 50 n'ọnụ ahịa ya ma kesa ọtụtụ akara ngwa eji akọ ihe oriri n'efu nye ndị ọrụ ugbo ọnụ ọgụgụ ha karịrị 120,000 n'okirikiri steeti ahụ government steeti ahụ wepụtara nnukwu ụgbọala gwongworo dị 200 jupụtara na fertilizer NPK a ga-eresi ndị ọrụ ugbo n'ọkara ọnụ ahịa ya government Borno steeti kesakwara mkpụrụ akụkụ dị mma n'efu ọgwụ ihe ịgba ọgwụ mgbapụta mmiri ịnyịnya igwe na ebe nchekwa ihe ubi gọvanọ Zulum kwuru na nke a sonyere n'atụmatụ ịkwalite ọrụ ugbo ọ dọrọ ndị mmadụ niile ga-erituru ya bụ atụmatụ aka na ntị ka ha gharakwa ire fatịlaịza ọbụla n'ọdụ ahịa gọọmenti delta steeti enyego ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala anyị ya bụ nigerian correctional service ngalaba steeti ahụ bụ delta steeti ụgbọala 5 iji mee ka ngwụcha nchekwa na ikpe ziri ezi sikwuo ike na steeti ahụ na mmemme iji nyefee ụgbọala ndị ahụ were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị na Asaba osote gọvanọ bụ Samonde Onyeme nọchitere anya gọvanọ Sherif Oborovueri kwuru na nke a na-egosi njikere gọọmenti delta steeti ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ na mpaghara ahụ o kwuru na ụgbọala ndị ahụ ga-enyere ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ ala anyị aka n'ọrụ ha kwa ụbọchị ma nyekwazie aka na nzaghachi ọnọdụ mberede ọbụla gọvanọ ahụ kwuru na ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ Nigerian Correctional Service bụ nke gọọmenti etiti ọrụ ha dị mkpa maka ịkwalite ezi ọnọdụ udo ọ rịọrọ ha ka ha lekọta ụgbọala ndị ahụ anya nke ọma onye nọchitere anya onye Controller General na ya bụ mmemme bụ Maazị Chuke Idoko kwere nkwa na ha ga-etinye ụgbọala ndị ahụ n'ọrụ nke ọma etu kwesịrị ekwesị ndị isi ọdụ ahịa ọgwụ Bridgehead Market dị n'Ọnịcha nke a maara amaara dịka ọgbọ ọgwụ enyefego ụlọ ọrụ Eiti na-echekwa usoro iwu metụtara ọgwụ na ihe oriri National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC ọgwụ adịgboroja ndị nke ụfọdụ n'ime ha kubigoro ume nakwa ndị nke mebigoro emebi ọnụ ahịa karịrị $300,000 ka ebibie ha ọgwụ ndị ahụ dị n'ụdị dị iche iche karịrị 192 nakwa ihe karịrị 100 katon maọbụ akpa 40 ndị ahịa nyefere ha n'onwe ha na-enweghị mmanya ọbụla iji mee ka ya bụ ọdụ ahịa dị ọcha na-enweghị ọgwụ adịgboroja maọbụ nke ọbụla kubigoro ume a na-atụ mgbere ya n'ebe ahụ onyeisi otu ọrụ kọmitii na-elekọta ya bụ ọdụ ahịa Maazị Chukwuleta Ndubuisi kwuru na ha nwetara ọgwụ ndị ahụ n'etiti ọnwa December 2025 na July 2026 o kwuru na ndị ahịa ọgbọ ọgwụ Bridgehead Market Ọnịcha kwekọrịtara n'etiti onwe ha iwepụ ọgwụ adịgboroja niile na ya bụ ọdụ ahịa n'ihi na ha dị ize ndụ nye ezi ọnọdụ ahụike ọhanaeze onye nhazi ụlọ ọrụ NAFDAC na mpaghara South East na South South bụ Maazị Omoyeni Tunji toro ndị isi ya bụ ọdụ ahịa nakwa ndị ahịa ndị ọzọ maka nkwado na agbamụmbọ ha ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Lagos State agụgo nke ugboro abụọ usoro iwu eji achọ igbochi ịrịọ arịrịọ n'okporo ụzọ niile dị n'okirikiri steeti ahụ oge ọ na-etinye ọnụ na ya bụ okwu onye omebe iwu Desmond Elliot kwuru na ekwesịrị iji obiọma mesoo ụmụaka a na-ahụ n'okporo ụzọ dịka ọ gara n'ihu rịọ ka ewepụ ha ma nye ha ọzụzụ kwesịrị ekwesị n'aka nke ọzọ onye omebe iwu ọzọ bụ Bonu Solomon kwuru na ọtụtụ ndị na-arịọ arịrịọ n'okirikiri abụghị ụmụ amaala Lagos steeti o kwuru na ekwesịrị ịta ndị na-enye ha ego ahụhụ Maazị Nehum Adams n'okwu nke ya tụrụ aro ka e buru ha gaa n'ogige ebe a na-enye ha ọzụzụ maka ọrụ aka dị iche iche o ji Kano Kaduna na steeti ndị ọzọ gasị dị n'okirikiri ala anyị wee maa atụ na nkwubi okwu onye spika ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu bụ Maazị Mudashiru Obasa kwuru
na area rorio ahogo nsogbu nyezie nodo nchekwa ndo na akonobo ha na ese na okirikiri Lagos State. Otu jikotara ndi isi ulo oru government di ichiche na okirikiri align Association of Senior Service Servants of Nigeria emelo ka amata na ha ga agba government etiti akwụkwọ ma ọ bụrụ na ha aga n'ihu re ụlọ akwụkwọ Unity College align di otu nari na iri abụọ nye ndi mmadụ osote onye isi otu ahụ bụ Maazị Olubumifa Jobi kwuru na ụlọ akwụkwọ Unity College niile a bụ nke ụmụ afọ Nigeria niile. O kwuru na ọ bụrụ na ere ha ụgwọ akwụkwọ ga-adị oke ọnụ ahịa tinyere na ọtụ ndị ọrụ nkuzi agaghị enwe ọrụ n'ihi na a ga-achụ ọtụtụ n'ime ha. Ha rụtụrụ aka na mba ekwuru na agbara iji nyefee ụlọ akwụkwọ King's College dị na Lagos n'aka ndị isi otu jikọtara ndị niile gụburu akwụkwọ n'ebe ahụ akpọrọ Old Boys Association. Ụlọ ọrụ eti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ. Economic and Financial Crimes Commission EFCC akpọtụgo onye bụbu onye isi ụlọ ọrụ mmanụ petrol Port Harcourt Refinery Company Limited bụ Ahmed Dikko n'ụlọ ikpe maka ịzara ọnụ n'ebo metara iwepụ ọkpụrụkpụ ego karịrị otu ijeri naira na ome atọ na ụzọ mkpuke na-ekwesịghị ekwesị na ya bụ ụlọ ọrụ. Dikko gọnarịrị ụzọ ebubo iri na abụọ ndị ahụ ụlọ ọrụ EFCC bụrụ ya. EFCC kwuru na o ji ego ndị ahụ zụọ ọtụtụ akụnụba nakwa ihe ndị ọzọ gasị n'ụzọ na-ezighị ezi. Ọkaikpe Justice Iyank Ekwu nyere ya ohere isi n'ụlọ ebe obibi ya na-abịa maka ịzara ọnụ n'ọnụ ego otu nde naira na iri ise ya nakwa otu onye ga na anara ya n'aka ebe. Ụlọikpe ahụ kagharịrị ya bụ okwu ọzọ n'abalị iri na abụọ, abalị iri na atọ nakwa abalị iri na anọ nke ọnwa Ọktoba afọ a. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala, ndị agha mba Amerika emego ka amata na ha wakporo ogige 19 dị na mba Iran n'abalị nke abụọ mgbe ndị agha mba Iran wakposiri ụgbọ mmiri n'okporo ụzọ awara awara oke osimiri Strait of Hormuz. Ndị Iran kwuru na mmadụ 14 nwụrụ na ya bụ mwakpo. Iran kwukwara na ha wakporo ogige ndị agha mba US na mba Qatar, Kuwait na Bahrain. Onye nọchitere Iran Mohammed Baha Ghalibaf boro US ebubo ịda mba na nkwukọrịta ha nweburu n'oge gara aga ịkwalite ya bụ ọgụ, ịkwụsịtụ ya bụ ọgụ. Onye isi ala mba US bụ Donald Trump kwuru na mba Iran chọrọ mkparịta ụka mana ha enweghị ntụkwasị obi na ya bụ mkparịta ụka ga-amịta mkpụrụ. Igbo ndị ma gere ntị, ozi a nke anyị je wetara gị aka ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na onye isi ụlọ ọrụ agha soja Nigerian Army bụ Chief of Army Staff Wadi Shaibu akpọgo ndị ndu obodo gasị, ndị nne na nna, ndị nlekọta ndị okenye niile n'okirikiri South East Line ka ha gbaa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ume ka ha debanye aha maka isonye na ya bụ ụlọ ọrụ agha soja Nigeria. N'Abia State ka esi wetere gị ozi na gọọmenti Abia State ewepụtago atụmatụ iwu ụlọ ọhụrụ na ụmụ ahịa iji mee ka ndị mmadụ nwee ike nwee ụlọ ebe obibi dị ọnụ ahịa ọnụ ala. Na Delta State ka esi wetere gị ozi na gọọmenti Delta State enyego ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala Nigeria Correctional Service ngalaba steeti ahụ ụgbọala ise iji mee ka nchekwa na ikpe ziri ezi sikwuo ike na steeti ahụ. N'ikpeazụ n'Ọnịcha Anambra State ka esi wetere gị ozi na ndị isi ọdụ ahịa Bridgehead Market dị n'Ọnịcha nke a maara dịka ọgbọ ọgwụ enyefego ụlọ ọrụ eti na-echekwa usoro iwu metara ọgwụ na ihe oriri National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC ọgwụ adịgboroja ndị nke ụfọdụ n'ime ha kubigoro ume nakwa ndị nke mebigoro emebi ọnụ ahịa karịrị narị nde naira anọ puku iri atọ na ise ka ebibie ya.
Eba ka akowa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akowa bịara gị. So much lọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensi Onicha. N'aha ndị ọrụ ndozanyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Ogodike ka bụkwa aha m. Darine maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye ego m ga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla ị tinyere data na fon gị.